chichi chengendo kogero ayo changu nyokutegera. You've decided to follow Jesus. Are you determined to follow Jesus? Olwairu naze nkubuli deche chituwala ogoberera Yesu. What it takes to follow Jesus. What it takes. Naze kubuli da muwendo. Chiringa buga maridi dogende bungereza. Echida kukugenda wabatunda tikiti. No babuza. Etikiti yegende bungereze baya mmeka. Nebakubuli da kubango maridi de. Wanji? Njogede wala nyeyo. Kale tugambe ekawoko jotelo kugenda. Muna anga, ati nakodachi. Bugani ngende wafe lukunjiri. Echida kukuba genda kubasi. Nubabuza ogende lukunjiri chitu walachi. Nibakula mulina. Kubango maridi dogenda. Bamekava maridi de ogobede la Yesu. O maridi de. Teka wansi. Oba waloko kamu vurokosi. Waloko karoko kamu. Oba wajja mu kinyumu. Bino bengendo kogero ayo sibi abantu abajja mu kinyumu. Ntikangende ko mu kinyumu kya balokole. Kangende ko ndabe church za bwembamu no muziki. Kangende nyenye ku mazina. Kati abo sina bubaka bwabo lwa lero. Nyina bubaka bwabo bokka nge kya balokosa kugoberera Yesu era nge kya balokosa baagala kugenda mu guru. Benzo kogera nabo. Wanji? I am aware nkimanyiko. Ila sagala kuziba maso nefuda da chimanyi kunchi mani. Ntivireta abantu mu kanisa biwera awerako. Uyo neibo kutusango mazimu musimasi. Madosuburu mutegere cha mureta. Ibireta abantu mu chachi biwera. Ila fenatulanga fenatulinga abali kuchimu. Iyo lisite tuba kuchimu. Wali abajja kubanga ba mugamba. Nti mu kanisa ya balokole. Bubaji ogenzo ufumbiru wa mangu. Naga ntidekagwa atao mbansuwa. Najanga na hichi mulese. Iranga amaga amaga buli ya muhita kwa wati. Nagani, oyu mufumbo nti oyu ya guwa. Ato oyu mwami nti mufumbo. Ato, tune ya mwane, kalika blaza teka naba uke, kalika tia. Wachulide, wali wajanga ba mganti avana, hava kazi vali mkanisa ya walukoli. Kamara. Bali muli, abobu binu obunene, obu binu obutono, aba fese njeru, enziru gafuna ganti. Nade ba mganti, atabu mchacha, aba lokole, bono okwenda tebakula batia. Irabu omuwasa, obeda kuchitufu. Na ganti atenza, atawa nsulo obu bonero, kangende mba lokole. Mbabele muko, hukinu kanga, esigi dechari na wano. Nenga iya, iya ya bude wali yao. Kama gama gabu ate, alimukuro ndamu gwaro ndamu hao. Amaga magaisa iseri iso. Katatulu sura bad chance. Bama nino kwegu ako. Ayajanga anonye mukazi. Waruro yegu ako. Na agwa kuya ayajanga anonye ani. Musajja. Nebegu ako haba ya ibabidi. Ngauri umaro uzato meze za mune. Hubauri ranga beisi za mwempine emigo. Umunga buza mune. Tori mulokole. Gwetori mulokole. Saku jamu kanisa ndi kwenna kujamu sako. Ichikonde nga chika wango manyaba yae wegu wakuba meka. Wakuba besanga mchachi. Neuli omu, ono chiaji avara, nono chiali avara. Migo ni jika ava, mboke, teke, vikonde. Uveloli wango baya vude muofisi, msumbo muntu wono simulokoli. O muntu wono msumba simulokoli. Talo kukangana kwa msumba, na umubuza omu, jandi mchachi hao. Kakati mchachi ndi, gwaligu mazemu nga banga chii. Nali mpeza mu mwezi gumune ekitundu. Nubuzo no ategwe. Nange nali wa mwezi. Nene nali manyinti atono ye murokole nyo. Nunga katareze nali manyinti ono ye murokole nyo. Do manya begu wako. Abayaye bameka. Abayaye babidi begu wako. Nurecho. Gwabodoza nubeja kuja mkariso tuwari. Genda ampura. Olibo yali imba ya gamba adia. De kanisa duwari lori abaji. Suria kanisa dwaliro lya bachi naga ndi abalwadde bafa bamuti banawona ojagwa ku mulwadde wafe omwetike gojiro papa nzesera kakubuza musumba atubanze kwenjagala mulabi atubanze kwenjagala mulaka ati ngatumubuza yanzala yebo yakuzala ndi siyanzala ati nzinange siyanzala twetu ale tunamunyonyola ruva nyuma gwetugende. Okukakananga omweti solo zotwali otutte mulokole fine product golozo otutte fine
product, finished product. Kumba otutemulwa de wafe. Mulade wafe abade na kolade. O mulade wafe abade na wona gomweti se. Hato manyudio mulade atanaona. Waluwa usingori muku magezi. Waluwa woni dogo alikulaze. Omuntu gorabye kuoro. Kuoro renyini ni mutesa. No mtu wani mulia chipusi. Ne chicken. Bemfwe no mgamba watekete. Tukendula beke wange. Rana janga agwebedera. Gweto manyando likumu yae muno. Takubuza na kuna gamba ni hika akati. Wajita soseke wa musumba na yabi tegereko. Tachogede. Wabula mungambi. Tukendula be wange. E uo. Walanyo bakumpi. Tukendule kuboda. Obato tamblewa. Gwerato funa magezi. Kuba wadozimu chachi kufuna mrokoli. Bino biola baka tebiku maloku teke na ndolabi kogude kumuyaye muno. Kubanga ya gala kulambula uo. Ati wakatuka yo. Abaya katuka yo nyumba ya kajira babu hati. Ati nkuba neto nya. Nekagwa. Gwenoge na ngewa wanamani. Uchumanyi hindi kumulokoli. Hindi kumulokoli njini kuruno. Mbadi nako wabatari balokoli. Na hivi nubi yako ze. Hivi talina muja deka bridge. Hakagamba nilu wakito sose. Netuchara. Tuke tuchari. Tuke tuchari kumusai. Tugende tukebero musai. Tuke tuchari ni musumba na abitegerako. Karoba musumba tali uo pasta gundi sega wa wali. Nalongo madina wali. Ubotevu kumanyo ganti umuntu na labi kabamu teka teka. Na hekwe tugende tulabi. Wanige tugende. Mbali njaga lojio labi wangu. Walanyo oba kumpi. Nolecho ni mchaji. Abayayi na abayayi bamanyo kwegu wako. Chingambile neba gomri na imuge ni mchaji munu mwolava. Yolo kubati cha ina mamba luwa dabata na wana ojamu mugu wa kongo papa. Kama eva ziwe. Mchachi mnimu hawa chikandi hawa luwa de. Hawa luwa de tebana kula chi? Katigenda mpola ate sigwe na njini duwa lilo sigwe likulida. Dekela ukolo ndaro ndaro luwa deba fenoba jia kumachupa no batu wala. Buza kubakulube duwa lilo. Hawa kulube duwa lilo babuze ntio yomu luwa de aliatia. Banuwa gentio yonu narabika. Agenda atedira. Oba bula mchupa bidi tugenda muteka ke ya mazi na hiyo msai. Na hiyo kwe sebo jabuzi kuchitana ngotola ungotwala. Oli nyumi ogenda, oli chinyonyoko, oli koma una otunyumiza. Gamba neba kuna ya nti mpuli de. Haba kuli na duwali dobali wano, batuki liyo babuze. Omuntu nga tonna mugamba na chigambo, tuki laba na bakulu beduwali. Oba buze nti oyo. Uyo ngorugo yoli wagulini aliatia. Hatu inu ya blazo unu. Haye changa changa wana aliata. Baja ganti uyo. Okuru awa rude rude wana ye. Achari muzibu. Ninga abade uko malaka banga. Nuri chotogende na kumiaka. Kubanga fe tetupimira kumiaka. Muntu jama ze mduari. Tupimira kubunjibu kumijumbize mkumire dagara. Abada jumbira atia mkumira. Hila nabasoba mkebera kuna magamba. Hatuse wa mjie kumusai mkebere. Mulabe hatuse wa logani. Ha. Gundi achari mumunji. Yuli kasi ni achari mumunji. Kama heba zibu. Wanji. Kasukari kachari kanji. Niyo mwrade tetumu kebede. Totuwa dena chansu. Mwala gadumana he. Buokoma ono lio kofumeride chachi yona. Tombuli labaro korebo naba fu. Bafu bazibu. Bo naba fu. Oyogola bajenda mjio ya nkoza kajiri oyu. Oya ngoza akajiri jina muja. Ani ya kugambo mtuwale. Ani ya liyamu kuwade. Mbulizane ibanja. Ani ya liyamu kuwade. Haba kurube duwale do wabibu zako. Ntineda. Watuwalo mruwade wa fojamu nyonyoka. Olawe bienta nikide kubibili ya birunji. Kakati yo. Katigole. Ya bantu. Abajamu church. Na yomu eri. Walu abajanga baina bibabaza. Wali yabaja kubanga baba gamba mchachi wali yoku wona kanisa zabro kwa disabida abantu ni bawona bawona te wali aganyi nene mulago bawona ule chichoku wona wichiba chichari eto umoto choka chokanga chichaku letangatuna tegela Yesu wachari mukabenji wali wechisinga kwecho bachita burokoz bachita badia bachita burokoz. Kati musumba atenze, bwembange byokoloko kasibye naliko, naye bawange nalokoka. Kati nebanga najira ku bawange, webale okujja tukwaniriza. Webale okujira ku bawo. Webale okujira ku bawo. Nifuna yo olunaku olokoke, obulokole bwa bawo tebukumala. Handi munene nagenda okanga atandise okuntabukako.
agenda mukutula njegere akomawo kumacha nengamba mama teba muntu alaka abawala abalokole bazibu abo nengamba why kati ngabo yalokose nange kambigende mbibere weba lokujja tukwaniriza nebo otuuka wade chali chakuleta kuma bawo abawala baleme muku bako tukwegayiride nokulokoka kolotia lokoka Eze nga rusuli debe zigame nti amina. Wajja kuma mshara wo ngotida balenzi bachachi. Wajja kuma mshara wo. Nogamba, mwana, kangende yo mbibere mwe bintu byabaloko lebyo. Mukazi na inze okunta buka ko bagambi, waliyo chibaita mukutulanje gere mbuchibera wo Monday chiro. Hatu waliwo na iti prayer ku Friday wa. Kangende njibere katukwe guided. Boba wajira mu arrangement eyo. Atifuna yakade nokoroko kokolotya orokoke. Duwachi muguru wagenda genda yo balokole bokka so saba asabiranga mu church so saba agendanga yokko so saba awerekera abalokole so saba jja yokkuma bachara babwe obaba baba so saba abajja okulekinga kuba bamugandi obera mu church ya balokole walifuna omulimu mangu baga bemirimu obera lya wakachansi nikakujira echi bwe kiba kye kyakuleta nkwegayiridde yongera ofuneyo another better reason why you are here and the best reason is give your life to Christ kwata obulambu bwani obulambu n'obuwa Yesu mugoberera kigenda kubeera kyangu nnyo tebigenda na kubowa Ati nebuwabawo, nebuwanabawo, ebitabuka-tabuka, ganti, ebitabuka-tabuka. Chogere nchule, ganti, ebitabuka-tabuka. Erato genda kuva ku Yesu, kuvanga tujja kuba tumaze okusimba no kurutinga mu Bible ngo jitegede, nga wamolinga lwazi, nga tomalaga nyenyezeka, nga goyimba zile nyimba zibagamba.

Ejinyo akavubuka pakati kanga ndi bino bintu webituuse kati nyino bigatamu amagezi. Nekamugamba mama tichikwate mbula kakati natera okukkiriza mama tichikwate mbula. Kumbe nakutte jacket yali mujambula nakone kagamba ndikati no bituuse oba olujiruganye webituuse wano byakuyita mu dirisa nekateeka mu dirisa okuguru n'omukazi nagamba tojja kuyitamu ekkooti n'agisika nakone mpaka lwekafulumira mu dirisa nekagwa ebweru. Gwoboga nti abakazi tebakwata basajja genda osome Bayibuli yo. Ebyaddala kiri muli kuli kibwino wali mu Bayibuli. Baba kwata akwata n'akuteeka wali nga takwebuuzizza nakuka. Muka portfolio yali tamumaze naye akalenze ne kategeera nti obutuukirivu balwanirira bulwanirire. Tewali agenda bukuwa ku mirembe. Obutuukirivu akola batya? Balwanira bulwanirire tewali abukwagaliza. Era tewali agenda kuyamba obere mutuukirivu. Era tewali agenda kuyamba obu protect nga kululwo. Nobody will ever protect your righteousness for you. It is your duty. Gwetodda unoga ndi unangiri jali mulokole munange. Era na yachira munange ndi mulokole. Hanti na yi mulokole munange. Mwaloko kamwena. Mwaloko karuna kulumu. So odi dobuloko zibo. Obwesigamiza omuntu omulala mkati nzi kasita na yi mulokole nza amanyi bagana banga nganzi gwamu yega jamu beramu ndo za kwanga fenotri balokole haipa abati tuagenze chenjo jokubuli na anjiri ni kati yoku banga tuti okusasanya sente nyingi katupangiseru umwemu metu watu sura kati yewa anatu atunuleri kukono na hange ntunuleno kudio wanji mwasimbidia mwesebo ni banyabu mulimutia mboma haja kutunula kukono kakati nomulala tume kukono tuleme kusasanya nnyo kati olwobulokole obutambuliza ku rutindo olwatifu kwobutambuliza gwobolooza nti ye anaba n'amaanyi gwe nga togalina kati we munatuukaawo ekiro nga mwenagaba weddemu lwojjo kizuula nti obunafu obwabaddemu ye bwe bwabaddemu ggwe kijja kuba too late. Bayibuli egamba bwe kituuka ku bwenzi nti muddukenga obwenzi kiri mu Bayibuli yo mukole mutya si kyabawulira mukole mutya kiwulire yogera gandi mudduke. Bayibuli egamba mudduke ebyokwenda tebiriko kutambula mpola totambula mpola olibo olaba watabuka wamatuka dekoyite mu luguudo obanga oyambadde sikati okaba kubuuze nti odduka kindi nziruka bwenzi abadda mmaze. Dekabe mizigo babuze nti oyadduka kindi abaali abadde atabuse. Bagamba kudduka mudduke ebikemo badduka bidduke ebikemo ebimu badduka biki bidduke totambula mpola toyogeza birimi kasitola banga kikulamuza oba kiragisa kudduka kolotya duka duka kubanga oli kyakwambaza kiba kinene wemumalira byemugendako kyakwambazizza kiba kinene kuyingia layisi lakini kutoka naye nga ali mukuddugaza ekyambalo ekikutawanyiza okumala ebbanga ddene osiibye osabye obadde mukutulanjegere owadde mu ebyekkumi owadde ebiweebwayo onoonyeza mukama osomye Bayibuli naye olwokuba oli mulagajjavu gamba nti obulagajjavu sikyabawulira gamba nti obulagajjavu bassebo obutuukirivu bwokka sibwe weetaaga obutuukirivu bwokka sibwe weetaaga weetaaga n'obutaba mulagajjavu. Omwo mu Bayibuli mwalimu omuwala bamuyitanga Tamali gamba nti Tamali kale omwana oli yali mutuukirivu. Omanyi ekiregeza omwana omuwala okuweza emyaka asatu nga mbeerera nki mbeerera n'okuba mwetumalaga kyogeraku namukiyitaka embeerera embeerera totambula eggombolola yona neggwako nga tolwabyewo mbeerera. Muganda wange mbeerera ku mulembe guno mbeerera bwoba mulowooza nsaga gwebuuza neibamu naye tobuuzanga alaba mugendi gwokyagirina ne bwaba bulaza mubuuze mugendi gwogirina obanga obuuga ne musumba alimba gwogiinawo mbeerera oyinza okutambula edisitulikiti namba nga onoonyambere nga baagikutumye wangi nga bakuteddewo sente nti bwogireeta bukadde butaano nezikulema okulya nga n'agamba nti agiina ayina eno ya Yesu gy'agaba ennongooseemu era ng'agamba nti nze nina ya Yesu bwe nalokoka yanziza bujja twafuuka kitonde ekijja kati awe natandikira bwe namala okulokoka eya

0: Praise the Lord.
1: Na ye Tamari yali ajirina mberera. Na ye Tamari gaman Tamari yali ajirina yali aina mberera. Nenga lakinga wisdom ngamba kwanti wisdom. Munzire mugamba nti wisdom. Yali ajina nenga lakinga wisdom. Oluvubuka lubulaza baluyitanga Amunoni. Ani? Lwamwe bakirira. Kale ngate lwali lukazinirwe. Nirumwe bakirira. Nirumumolera amaaso n'asooka lu ignoring. Niruyoka lwerwaza. Lu Amunoni. Nirwerwaza. Nebalutwala mu ddwaliro, nebalukuba empiso, nebaluteekako amakerenda, nga luvubuka teruwona. Terukyalyamu ne bamubuuza, kiki? Ate ne yali mwana wa Kabaka, bombi baana ba Kabaka. Ne bamubuuza Amunoni, mutawaana ki? Ng'okogogwawo, ng'okozze oweddewo, nga tukyalya mmere, nga yalwala obulwadde, ab'omulembe guno babuyita batya? Insteria. Insteria bamujjanjabisaaki? Naye Bannakampala mulina ebigambo. Yali yalwala insitiriya Amunoni ali mu kitabo kya Samwiri ekisooka ekyokubiri sura 13 n'olunyini olusooka. Samwiri nga talwala insitiriya alwalira ku bulokole bwa munne. Alwalira ku ki? Gamba ndi ku bulokole bwa munne. Omuntu ayinza okulwalira ku bulokole bwo. Yeefudde alwadde naye ng'olina kukozesa bulokole bwo omujjanjaba obulwadde bwe bwe yalwala. Samusoni nga talwala manya Amunoni. Nga banoonya ab'ekimutawaanya mpaka lwe yabagamba muno obulwadde obunnuma obulwadde buno singa sisita wange kazini sisita Tamali abadde azze Tamali naako yaka keeki ng'akakoledde mu mukono gwe n'akagoya bulungi n'akaleeta n'akampa nampeerako n'akacyayi obulwadde buyinza okugenda kuba kati mpulira kyekibulako kyokka nga bali bankabejinga sisita Tamali gendayo yambe bulaza wo kubanga ate munange agemba bwogo ya kakechi n'okamuwa n'omukolera akagaati mbu ajja kuwona obulwadde obumuluma nga bamusindikayo tebaalina magezi nego basindikayo alakinga ki wisdom kubanga singa yalina wisdom yalitegedde byeyandikoze nebyataalikoze ng'ayingirayo oluvubuka luli mu bulangiti lwamunoni bweruti mukazi watwali wali mwadira akanda keki lwoli wali luwominga lumulaba lwamalanga ne lufa ne lumulingiza luti ne lugamba gikande nange nja kukanda yalowooza lulwadde kumbe lulwadde ye waliwo ga Amunoni agalwala bannaabwe. Hero okukakana mukazi watu akoze akakeeki akamudde akatunda mbw aleetera kazini brother we mbw nilumugamba esisobola nakujja mu ddiira eyo amagulu mpulira manafu amagulu manafu kaleete wano mukisenge wano kaleete mukisenge wano ku kitanda lack of wisdom lack of sikyabawulira lack of ng'asembeza kakeeki ali mukunansinga obusiru bwoli aleeta kakeeki aba awaayo kakeeki oluvubuka olwalwaledda olugamba mbu tulina muyadde n'amaanyi okutambula lwafuna amaanyi ne lumuyola ekigo kyatalaba nga bwekyazaalibwa ebyaddako tobimbuuza n'ebyali bibi nnyo lumumeze empale lwakutula nkutule tegasa agaago kati ojja kumbuuza lack of wisdom ogiraba waawo mukyala Tamali sister Tamali bwobanga omalidde nti olina okukolera bulaza Amunoni keeki era ng'omanyi nnyo okukola keeki nga mu ggwanga lyonna gw'osinga ozikola nga wazifunamu certificate okukola keeki eziwonya ba Amunoni tobeeramu n'amagezi agayita sisita Namugerwa ne mugendayo mwenna ne mugikola nga muli babiri bwobanga olina wisdom lwaki ogamba keeki kumukolera keeki nti ye kale sisita Namugerwa jangu tugende babiri bw'olaba oli agaana ng'omanya ogwo musege sisita engeri gye nagamba ebyokukuwasa nti aha jangu olabeko ewange n'omugamba nja kujja osulanga wa anti wali olubuuka bwoti omwala mu nkere ng'oweta omugamba kale nja kujja tewali buzibu ng'abeera ali awo ng'oyabula ne sisita ani Margaret n'omugamba bulaza bukenya nti wabadde ogambye tujje tulabe wookola otya
2: bw'olaba ali disappointed ng'omanya olina musege gwabadde gwagala kukwata gwabadde gwambadde omwoyo gwa munoone.
1: Ekisinga okuluma mu sitoole eyo y'engeri amunoone gye yayisa Tamali ng'amaze omurepinga. Yamugamba, sisita mbadde njagala ŋŋende okubala ttaano ng'osiibudde ng'ofulumye wano kubanga buli lwe nkulabako mpulira nfuna headache ne stress. Mbadde nkusaba okwata akasawo ko ogende. Amugoba n'amugamba kati maze okunkola bino. Mu Isirayiri waliyo etteeka nti embeerera eyita mu luguudo ng'eyambadde nga mbeerera. Baabanga n'engoye ze bambala, bw'abanga embeerera ne bw'otayogera kigambo wonna w'oyita bakimanya mumanya nti embeerera. N'atera n'okulagira abantu wano bazambale ng'engoye ezo. Mukama yebazibwe beebikanga ku mutwe nga bwelaba babiikira ku mutwe babikakayita mu luguudo ng'otegera butegeezi nti eyombeerera. Kati ate kyamenyanga mateeka okukeebikkako nga toli, bwe bakukwata bakusiba, bayinza n'okukuba mayinja n'ofa, bakutwala ng'omufere asiba ekiwaane. Kati wetwogerera sisita Tamali yayingidde ewaani nga mbeerera. Embeerera wetwogerera esigaddeyo mu kisenge eweddeko. Kati anoonya kyayambala okudde katakiraba. Ate ono amugamba fuluma misana abantu bonna nga balaba. N'amugamba ondeetedde obuzibu, bino byonkoze bibi nnyo kubanga sikyayinza kwambala nga bwe nnaze nnyambadde. Nnina okuyita mu luguudo nga nnyambadde by'abakazi abakazi wadde, ate ngoba bugobi tuni wakiri bo nnindeko ŋŋende kiro kubanga simanyina we ŋŋenda kuyita kubanga nazze ndi mbeerera nga nnyambadde ng'embeerera bwe zibeera. Kati ate ŋŋamba ŋŋende misana, kati nnyambale ki ku byombi? Bwe nnaagezaako okupretendinga nti ndi ne bankwatako amateeka ga Isirayiri ag'ekiyuda ne bankwata nga siri, bajja kunkuba mayiri. Namugamba kiri kye wankoze kibi nnyo, naye ate kino ky'onkola ekyokubiri eky'okungobaganya obugobi ate kyo kibi nnyo. Obayita baakusaaga wano nga yeegonzagonza ng'akwagala ng'alina ky'ayagala ayinza n'okukaaba amaziga n'akomba naye ku ttaka, ne bwemugamba siimuula engatto yange n'olulimi agisiimuula, naye amala okufuna ky'ayagala. Oyinza okugamba naye y'ono oba si y'ono, maama nnyabo nga yakyuse dda. Ayinza okugamba nze sikulabangako, neesonyiwa n'okuneesonyiwa. Yali atuula eno atandika okutuula eno, olwo akudampinze yalebye sisita Nankya, ate Nankya atuula eno ye musumuluzi wa sooda, naye gw'asumuludde tamugula, asumula n'anywako. Abo nabo gye bali mu ddwaliro lyaffe lino. Muki? Mu ddwaliro mulimu abanywi ba sooda. Asumula ekyuma wadde be pisi. Gwe wenyini gw'agamba ogisumula agamba nti oyaani oyo nti Fanta. Fanta sumula tulabe. N'ogiteekako opena pisi. N'anywako. N'agamba toyina kooko. Toyina. Eno aginyweddeko ekomye wakati kati aginyweddeko kwota. Yenyini yaginywedde yeyagambye ogisumuludde kubanga oyina ekisa kingi nnyo. Bepsi oluma lujja onetuuka mu kwota. Toyina kooko. Ayagala gikulekera ogize mu kuleeti. Ukana mugamba kati enefuse y'ekitundu. Ngenda gitwala wa ngenda giguza nti gwe gize mu kuleeti. Gize mu kuleeti wajja funekayo aginywa. Ayagala chupa ndala. Atuluza yakomawuo. Ani aga nti yakomawuo? Bwaveewo ng'agenda batunda kooko ng'abuuza oyina kooko? Nti ye. Anyagoga tanyagoga. Mukama nga nyago. Kale gisumule tulabe. Gisumule. Ngaji. Toyina sipulaiti. Kati gwe olwa desperation gy'oliko bw'otaagisale ojja kufuna ebizibu bingi nnyo. Lwaki? Kubanga ono omunywi wa soda agenda asaanukula. Gw'olowooza yasaanukula iyo yokka? Maama nnyabo teyakoma ku yiyo. Iyo yagisaanukula ku Mmande, eya Nankya n'agisaanukula ku Lwokusatu. Nankya naye gw'okaba g'akomba gokabaga kabamu ina mwina za kitundu gasi ya genda banange tuwaliyo kizibu kizibu ngo kutunda soda ya sano kudwa nga gasi ya genze kirea ntumula naje na gani yetie yondi inga ya kitundu toina munamba buli ayagala soda ayagala chupa namba bana banga bubu wala mukumama chupa nga gacha alimalamba mulinyali ya Yesu. Engalizo so ulila zezaba bukaba kini zoga kuma. Haa. Togera mazima gama ndi aha. Mazima ndi tewa na chupa yechi tuundu. Nganjirese wana. Tujiteka wanongaruwa ni namba. Wade. Toina sende zigula soda. Gwemwe njikuwa jinywa. Yechi tuundu. Fanta. Koko. Ya chitundu. Nenga tujisani kideko. Gwo jinywa. Usoka nubuza. Ani ya jinywe deko. Yavuddewa temange elimu obutwa bwe bantege ekintu yavuddewa buli ayagala okunywa soda ayagala nki oyo gola batakyayogera atandiza okunkyawa kuba ekicupa ebagisaano kula gye buvuddeko mugambe soka lekoko kyawa musumba abuulira bubuuli zitali kuggwe musumba soka leko mukyawa ngambira muntu ya kulina nyoba blaza kubanga ne blaza tubazadde tubalabye ba Yusuf no bayino buzibu mu ka portfolio yale yagala gisano kule chupa ye Yusuf na ajiremera ya gamba goli nanyo mugambe kuma chupa ji kumenga namba nga sinsano kule e chupa ji kole chi ji kume gasa sigaremu gasa kolaria asigaremu chupa deka blaza echupa ajitwale ku honeymoon ajiteka ko opena ejirebe tukomeyo tuwo bujulizi tukomeyo tukaletia tuwo bujulizi nte chupa ne gas yabada chalimo yo sister bucharokoka ne gas yabada chalimo chupa echupa yade chaina gas ne mtu gasize mbageze bikwangala wano ku kituti mazima ne tukwata bo microphone wanawa agate nsonye ne zikwata kumanga tebye tubaye bigambo bitagamba byano kule biri standard biri hao gamba nti olwalero olwalero okusoka lero okusoka lero ayi mukama ninga nawo agatto labira dala abantu chupa baji sano kula sano kula dayo na ato wanoraga mambo okusoka lero ninga basoka soka da ngabye tukata bifuse bya bikwangala eranze kakati ekigambo nchichusa mu ngendereranga au mbuka uo kasikama nyandi vane chupa baji sana kula. Tonte kambulimba ngambulaba. Tonte kambulimba ngambulaba. Au mbuka uo buhusa. Walobe tugata. Walobe tugata nga tube jia kubwe jia. Mugata chinene cha wanga chiveo. Mwagada mazima. Walobe tugata kutuka mugata veo tukoyo wenzi mchachi. Tukoye tukoye mugata akulatia. Uboli ya wana agenda noyo vana wana wana bana kakana. Duachi wali kugasemwe batunga bagata kuona bwenzi mu chachi. Ngambira neba kuna ngosi nzo mulina muge tukwe gairide. Kume chupange limu gasi. Nyinga gama anya gamu gamba gogalina. Kale kampulido muta ngama anti amina. Sisobola kweyongera yo. Na ye, chenazo kugamba, naze kugamba, nti obulokole si dini obulokole si kinyumo tetuli mu kinyumo wano twalokokera ddala ebyaddala ate nga mbulingeri yonna bwe tubanga tunaagenda mu ggulu Bayibuli egamba nti watali butukuvu tewali aliraba munyambe munziremu watali butukuvu tewali alikola atya tewali aliraba Katonda togandi musumba ngo tulemeddeko nnyo sinze kigambo kya Katonda kyekikulemeddeko eggulu lye tugenda mulina standardi eziri acceptable ezikkirizibwa tetuli mu kinyumo tetuli mu ddiini bwobanga ogamba nti walokoka lokokera ddala lokokera ddala era n'ayagala okukozesa ebitali bya butuukirivu mulinnya lya laavu mulinnya lyaki mulinnya lya laavu nga kukozesa ebitali bya butuukirivu haine chimuni nye kumutue. Nge chari nye kwa munoni. Ayagala mbugwe guobo chikakanya. Mugambe brother. Over sister. Okozo ugambi ntio njagala. nti ye nkwagala era nze mpulira nayidde edda nasiiridde edda naye njebuse edda mpulira njiikayiika mpulira naatera okufa gwoba ontaasa mu ngeri byebyokaaba ba amunoni baabikaabakaaba dda mubuulire amazima mugendi ekikuli nnye kyekyali nnya amunoni naye tunonye bwoba oli genuine ng'oli ddala nga walokokera ddala teekamu ku bugumiikiriza tukikole mu ngeri entuufu anti olaba obungi bw'engalo ezivaayo era zeezo eziriwo zeezo abampakanya n'abampakanya weebali bagamba musumba byoyogeranga ng'obwo obulokole bwoleeta nga nkola nkadde nga yadda ebyo byoleeta nga bya analogo ffe tuli mu bulokole bwa digito ate gwoleeta bulokole bwa analogo obwa analogo bwe buba nga bwe bugenda mu ggulu bwe tuliko mu linnya lya yesu ani awulira ngambeko nti amiina oli mugambe are you sure you said you love me wagambye onjagala nti naye ate singa obadde onjagala tewaali ŋŋambye ate tukole ebintu ebyo nga tonnampasa kubanga singa onjagala number one waliyagadde ne katonda wange bw'oba onjagala waali valuinze ne tayimu gye nkitaddemu nga ntambudde ne mukama nga nsasudde omuwendo mbaddeko muzimu kutulanjegere nenfiirwa otulo ziggalawo saawa 10 ez'ekiro mbaddeko mubisibo nensiiba nsasudde omuwendo ku lwa yesu omuwendo gwe nsasudde gubaddewo neerekereza ne gwe nali naye twayawukanira mu maziga nga ndokose ne mugamba munne nalokose tetukyayinza byongerayo engeri gwe gy'oli musiraamu tukomaawo nalokose n'okubeera obadde tonnampasa tubireke twayawukanya amaziga kuba yali tanvumye nali simuvumye nina bye neerekereza waliwo omulimu gwe baali bampa naye nga bagutaddeko obukwakkulizo ne ngufiirwa nsasudde omuwendo ku lwa yesu naye omuwendo gwange gwonna gwe nsasudde togubazeemu magezi oyagala guyiwamu ttaka kaakati olwaleero that means you don't love me singa oba donjagala waali yagadde omuwendo gwange gwe nsasudde ne yesu n'otantabulatabula ne yesu kwegamba oyagala njagale ggwe ntabuketabuke ne yesu yesu nsooke kutabuka naye kati bweolunaku lw'olulineefuulira ŋŋenda kuddukira wa ŋŋenda kuddukira wa lw'olitabuka kubanga omala n'otabuka bamala ne bakola batya sikyabawulira bamala ne bakola batya agamba nti akwagala nga si mulokole wabayo olunaku lwatabuka ng'emizimu gye waabwe gikomyewo ogenda omulaba nga tayagana kutunulako ogenda omulaba nga akugiddeyo akajambiya kati ateeka olwo ng'olina kudduka wa yesu yesu yaba akuyamba yesu bwe yasooka okutabulatabula naye nga ne wa yesu oddayo tokyawera yesu okola nemugamba yesu yamba ate kati amaze nantabukako nga yesu agandi mutwale gwe wamutwala mugende mutunke gwe manje wamujja wuna ateeka kati yesu ate kati mukute ne kondomu mu mpale agandi andi yoyo munne gwe wafuna wamwegabira tewaninda nkugabire wegabira tokkirizanga omuntu yenna okwawukanya ne yesu oba maama wo oba taata wo mumpulira oba laava whether is a lover tomukkirizanga okusooka okutta enkolaganayo gy'oyina ne yesu leka enkolaganayo ne yesu ebeere priority nteeka okuba nyina gwe njogera naye olwaleero leka enkolaganayo ebeere priority ne bwaba pasita nga nze nga nze ndeesa ebyobusiru wangi ombulyango nonga ndi pastor you have disqualified yourself you can't be my pastor anymore bw'oba toyagala kukyogera mu lwatu fuluma ng'agenda kwa washroom oli akufunza nnyo akutayiza nnyo mugende nti kati amazima galiwe gati anti omulaba atabuse nnyo akanudde n'amaaso alinga empisa ekanudde amaaso akanudde amaaso mugende nti kati nsobola okugendako kale mu washroom bw'ofuluma n'akasawo ne bw'oba okalesaawo kamulekere mukama alikuwa akasawo akalala baani abategeera baŋŋambeko nti amiina bassebo ne bannyabo obwenzi badduka budduke muddukenga byakudduka gwe mulundi gwokka gwe bagamba nti kola ki dduka awo tebasaba todda mu nnimi ng'olaba oli dayimwe mulinnye ku mutwe olugamba rapasitiriya bebebebebe maama mandara na mandara bw'oba waakusaba osaba odduka osaba okola otya
2: yimirira ku magulu go tekagula emikono gyogamba nti ayi mukama nkwebaziza nnyo gwayandokola weebala okubanga wandokola weebala okundokola naye nkusaba mpa amaanyi okutambula nga ndi mulokole nsigale nga ndi mulokole nga ggwe gwensanyusa nga sisanyusa bantu era ggwe obere priority nga ggwe oli ku ntikko mwebyo byonna byensinga okwagala nga tiwaliyo kyenjagala kusinga ggwe era nga tiwaliyo nagwe njagala okusinga ggwe nga ggwe nnamba emu abalala bonna n'ebirala byonna nga bigoberera bugoberezi nyamba nneme kuba mu bulokole bwa kikwangala kubanga mu ggulu lyo toyina gw'ogenda kutwala ng'abadde mulokole wa kikwangala nyamba Yesu nga ntambula mu nsi muno ntambule bulungi kubanga olunaku lujja era olunaku gye luli ffenna lwe tuliwa embalirira mu ebyo bye twakola bwe twali nga tuli mu mubiri guno mpa amaanyi agatambula era mpa amaanyi ne bwabanga lumwe omuwendo ogw'okusasula ku lw'obulokozi bwange ku lw'obutuukirivu bwange mpa amaanyi agagusasula mu linnya erya Yesu amiina.
3: Obwo bwe bubadde obubaka bw'enjiri n'omulabirizi Dr. David Kiganda owa Christian Focus Center Mengo. Weebale okuwuliriza omulabirizi Dr. David Kiganda muweereza ekyokusabira kyo omubuulire ki ky'oyize omusindikire n'obujulizi sindika voice note ne ka video ku WhatsApp ye ku 0706 93 93. Omulabirizi Dr. David Kiganda akwebaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusigala ng'ekyagenda mu maaso yeebaza abantu b'e Hoima, Kakomero, Kyenjojo, Kikube, Kyankwanzi, Kagadi n'ebitundu ebirala ebiriraanye kama kuomisa
4: ebirungi bigwa byokya oyo abadde Bishop David Kiganda owa Christianity Focus Center Mengo Kisenyi Kampala mu program amaanyi g'ekkanisa kati ky'ekiseera osse mu nkola by'oyize.

0: mwena alive chapati na posho vionka.
1: Kweri, naka unga na kwani kanura kurunzi. Manya no kaguranka hii.
0: Paketegerize mwaharo engano hamu naka unga ka posho ebishaka. Supli mfla na izira mwika bibiri. Engano hamu naka unga ka posho. Nibinura, birunge munu habu wamezi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supli mfla, hariwa kukanda chapati. Neyoroba, titiru kwetagisa kwa sauto nyingi. Engano, naka unga ka posho supli mfla. Bisange omu supermarketi hamu na maduka gona. Kwetorora ihanga liona. Engano naka unga supreme fla. Nivikorwa aba Mandela Milazi. Mwakitweka chabu sega. Haihina roundabout ya Masaka.

0: Baiti weneiba, o Izraelo, boka mara kulia no jamto yetu yakun.
1: Eh, Izraelo? Sibao tulole na mbera ragia.
2: Ii, baiti bojo, hakiri gunu guonka, yange kaijura.
1: Kaleta hamunkuhege na magezi ganu. Baiti gunu guonka, anyway.
3: Haruwa manu, haba kwetu wa Kala Communications Limited.
1: Ni baijurura toho ile tezi ijuwe ile. Baina na kemiko, umubazi kwa kusense mugu kachuachua na fakalimba yona. Toilet yone kaisha ne mpiaka. Bali ni bakora, tikikwe tagi solime kina ze kihiaka. Ni bakora na compound. Ni bombeka, kandi ni bakanika mahiga kwa kuchumbira ho. Zete boilers. Tira muno kanyo wa maso mera bebisefulie bikoto. Amaiga ganu, ni kakukonyera kutasua ganku. Ni bakora na fumigation, okufuire mbugubugu binyenje mbeba. Na bolibiona biro munje bita semerire kubamu. Ni bakora na incinerators. Evitu vya kutuka mwebisasiro nga pads ne bindi.
3: Habu uomezo burungi, oragana na Kala Communications Limited. Kumanye bikiraho, baikira simu 0 8 1 ina mukaga isatu, 0 ina musanju. Rundi 0 8 0 mukaga, 5 8 9 5 5. Bora!